apa funi solo, zafile zamkati solo, ay bengplume na solo, engjela ngi ndaba zai solo, ay engapa funi solo, zafile zamkati solo.

kasiyam ney moto ay uthukulu ke pusha ingolovane nabasebe pusha le imokolo ay bangibona ngingcono bathi ngene kasiyam ney moto ay uthukulu ke pusha ingolovane.